0: E rere arorangi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te angi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.

0: hanga kupu kai te ngaro?
1: E taka e.
0: E taka e, ka whae kai te tika.
2: Oh, kawa ni ke,
0: e kore te aroha e taka e. Ka whae. Tuarua, kia koe tēnei Francis. Mm.

0: 더 풀어지
1: 허키아아 까빠이
0: 헬다 내 마마 타 토코 토루
1: 에노 까빠이 파디아
2: 투 히트 프롬 마우리 라토 히트 히트 코레로 라토 쿠가
3: Ite whakaari e te moe papa o Aterea.
0: Ai.
3: Ne?
0: Tika.
3: Kapai, Leon, Leon. Pau, kei hoto pau, Leon. Pako, ko, pako. Ua, pako, ko, ngāra, ho, te toko toru, e noho nei, pako, ko. Ua, i pako, ko, ai. He kore, kai pēa, he ahara nei tērā. Kakara e puta mai ana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
3: O hea tā, hea tā.
4: Te hā, maurora. Ngai pī hau mā, nai mai, nai mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha! Kia kaha kia toa! Ouwe! Nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari
1: pūrari. Pūrari. Te koe e tatau toko.
0: Toro mai o ringa ki a hariru, ti a tō ringa i a whitono i a whitaku tina pā. Aue, aue, aue, aue, aroha ki a rātai.
1: Ika mā.
0: E rumana te whenua, aue, aue,
1: aue.
0: Okay,
1: come on. Hey, tahi.
2: Oh,
1: wow. Apai.
2: Oh, ti hei, Māori ora. Hoi noe te wi, ko korau e mōheo me pēhe ai te mea, nei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, a nei te tahi wahine e mea ana e hoki, a nei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa ki a hariru, nā, ko araru ka tōtō tātou hui a koutou. Ko arangi rua e ho, mā, ko arangi rua. Hoi noe, ko te mea nui ki auta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu. I te kaha rori rori o ngā whakaaro, e putāne i a putau koko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
3: He kina ki a
0: koe. E hoki.
5: He wai. Anā, tātai.